0: Pamodayenge Kibas Angjam Manyanga Tirebas Angjam Manyanga Tehen Chanyala Manyanga Meleyonyala Manyanga Metsubajadye Manyanga Metsubajadye
1: Chiloro esako nganya onyenya labuchandonya yananyar bolone Chiloro esako ngayandaya zamuje watangodun pohanna muje chiloro nyenyo nyar chiloro nda tambarana bohanna yadangan chanu ngamadonu tanyo we